ukuthi bakuloyini kanti abakuloyanga. Yo. Ushaya iMark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idata. Boloko uthenga idata angithi wena. Lokho kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela.